Dargahis yunore ya ko esale mai babel esale ma ko ko chun hatna riwaya ko parhelengi ale dargahis yunore rojan ko le saata penjan sabahi hatta nahi ko sabahi jedi ro ka iro babe va jihatiya da khuyani ya kadin hatiya la ustandim abi yak shij ber ko da speaker na ko khabatan ali yetirgiyin kushbu Rakrna pokin ko mayinam le ser ko riye din avvara herdu dar gehanda de waki ko amada kari ya ka jbu vakrna riya ka nu ya ko taybati jbu bajar kashiya ji bazarganiye